0: Ya ku masu ciniki albishirinku gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa.
1: A sayi Maggi Chicken mai dunkule biyu kwaya 50 a samu garabasar guda 10 a kyauta.
0: Tabbas haka ne idan kuma guda 10 aka saya to za a samu garabasar guda 4 a kyauta.
1: Wato ƙarin dandano mai armashi, ƙarin nishadi tare da mura kudin ka yadda ya kamata.
0: Hanzarta maza a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya kare.
2: Gasar nan har sai kayan sun kare.
0: Da ni da Maggi haduwa mai armashi.
3: Hello, hello, bana jinka da kyau. Kai ya tsayawa a kasuwa.
4: Hello, kina jina?
3: Kashin kawai, zan kira ka. Hello, kana jina sosai yanzu?
4: Tabbas ina jinki sosai. Har yanzu kina kasuwar?
3: Eh mana, ina cikin kasuwa. Sai dai yanzu ina amfani ne da Infinix Smart 20.
5: Da fasahar Bose Print Noise Reduction, muryarku za ta fitattar koda a wurin hayaniya ta yi yawa.
3: Bugu da ƙari, ba ruwanku da matsalar memory. Domin tana da 4GB da kuma 128GB. Sannan tana da battery mai ƙarfin 2500. A yini baka da matsalar caji, bare ta dauke.
5: Sabuwar wayar Infinix Smart 20 ta iso. Hanzarta ka samu taka a yanzu a dukkanin shago nan Infinix dake fadin kasar nan. Smart 20, murya radau babu hayaniya kuma babu iyaka. Smart 20, ci gaban rayuwa.
6: A koda yaushe yara na suna kokarin koyon karatu, guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Yasa kullum bana rabuwa da Milo a gida.
7: Ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau.
8: Ina godiya da farin ciki kasancewar Milo. An yi shi daga sinadari masu inganci kamar su dawa, madara da koko. Shi yasa na tabbatar da yanda yake inganta lafiyar yara na tare da basu kuzari da safe

yanzu ba ruwana da kowa wallahi ba ruwana da kowa ko ka yabe ni ko ka ce mun ina da kirki ko ka ce ba ni da kirki can ta matse maka a karkashin matse matsinka